0: Antum kai nagari. Odi kumwari hei na atosike.
1: Eyo. Obu akacha hit bam. Udahu jiwe na onuma apia suyi. Arungu abu ipere. Na nkujini ili nkaro. Ngungu. Obu na akwara. Akacha hit bam. Ona aku haisi jaja.
0: Nke ejiri. Para hu poster na bayan na nkistere ugo doibu we mepota.
1: Mwane mobu ni hinka. Kamja achosi yike.
0: Leni eba.
1: Au. Dalo so.
0: Teye eba hunibu kimbu. Kuya nume makishu oyi nasusu. Ehe. Oni nyokora ndaga diaka. Akata hit bandire. Anemekungala. Obu akole Hadis and Remedas Limited.

0: ha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị

0: TerraQ on Rapjoy on Leash Taste.
1: Na mufodo ndi madana ya ma itikita hasi agucha bia kama mufono kosige otu oseme lanya ugwa onye nwe m na rahura ngemi hu fodo ona amaya anya ya osetigo kawere ohere a me auto update ka anyi chere coaching je ge nka bezigbo sign kama we banye me cloud backup nwe kwanzidi oberoge onye nwe m ga abanye ge 3 ehe Obanyego, nga refresh app ni nini di na phone ya. Osoko di abru na onaze yuzi ha. Ima kwa na mo atro ima ihe nini neme online. Ngwala anya ki hud nbogi iti mo tata.
2: Jireke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka ngwari unu?
2: Sa anya ki miri o kafundu di app ime obule nelu data gi. Tia yana auto update gi. Lemo onwere app ime prezoro na kukune erige ego. Meche tabo ndi nana ye yuzu mbobule iti yere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone gambo. Obru ni dozi data gofuma. Miaya, fichonu.
2: What you thought that data guitar? Leave it 100.